yo patan gettum bi watan gum nakki ndiamdi sappo bi menti juyeri di jottuno Suudu Radio ko baruji dammudi masin ko baruji di jangalan mi on nda ko baruji majum délégué général mon gomnati kesso hedini hande province les ditibesti beto de dom tom jerwa sugi kanko ojo itinama hakude mako kesse edo dum naibi jo arano mis en gakilana doni hande lam lambe et donc ko fete talisdim kanko non liman mohammed kanko onjo itini mo hakude mako liman mohammed wakati ni hande ojo itini délégué jo odo odon jama moni hande odon wada waynandu o hutinira dedei mangungum na hokki mo ha dedei ni hande dum ko o ardani e wada bono o wawi kam fu ngam o tabitina gendal bon ngal hakkunde leddi ngam dume kanjum dum ni hande burna kam fu walliti ta ha wakere ko tabitinta jam de ende dum ko barki intales diti bestimajum ha fayin odon yettani hande kude duude de delegue jo gurti do huwi habbal man banni hande lawol ko tabitinta jam e non de dum ko wallitirta lesdi man ha ko yarata barka mudum yeso lesdi Chad be lesdi India be mabbiti dammugal kessal ha wakere ko larani kudidiral wakili jo kesso mo lesdi India kudidawa lesdi Chad be tele kuman pal kanko o wari o hollini dereji mako ni hande dereji sedora mako kudidiral mako ha lesdi do o hollini di yeso ni hande on don ardando diplomasia lesdi Chad be tele docteur Abdoulaye Sabour Fadoul wada ma hasare ministere nga kudidiral ba o lesdi jamdi sappo be minti ijjowe nay jottodo ha Suudu Radio ministre ko kilanado mo inkilesdi nyibaloji be tedo Mohammed Asile Kalata kanko o yeyi o yottake daga nyende alarba salinde go ha berniwol amtiman der province lesdi Salamat bote jangal mako ha der lesdi Salamat o yidini hande kanko o yaha o larana be yitere mako dedei noy projeji di siyasa ngomna hutinirta hatun ha wakere ko larani nyibaloji ko nandi ban mum ebe aynirgal ni hande babeji di ngomna gondi ha province majum haton wadi ni hande gidal ngal kugal be lamlambe ardani be bobal man ngam be pampam tirani hande ha ko larani aynirgal babe ni ngomnati ledde ni hande ledde de duberum andanaka e non be kuje godde fere boni hande de be kutinirta ha ko torrata jamu bi adama kuje de kautama de ngulama ha gasi edo dum coordinateur ha wakere ni hande biro ngakilana nga wallitid ko secrétaire général a sare ministère nga jamu lesdi e ko faddo noto nyawuji be tedo docteur Guara Wache kayon on dari dande ministère ha wakati be ngulata ledde majum wadama be tawi kini hande ardani be commission ngakilananga aynirgal ledde de be cippetede ha gure ledde ni hande tokkide do lawol ko torrata jamu bi be adama en non be infirmier en wakilanabe kude man be fuma be tawa ma wakati be ngulata ledde de do jamdi sappo be minti sappo mi binodo on kubaru nyanomare hande dum kubaru jidamudi masin mi besdata e bonon non mi ustayi ha kubaruji man ha do kadden kubaruji di nyalaw mare hande to Allah mo nyi wakere kubaruji sey jango kubaruji majum kubaruji pamari di dum dubalem telem gayus be min sobi yaw siddi minin ngadda non kubaruji man to Allah mo nyi wakere kubaruji kam sey jango amma min be mon en do gondi hara gare wakati ndop sadik rak na fidel hocu mi gro

dossine no kawrno tradio chat wuro matla wali ma clear ba jaxati be do bogen hi jaxnday kawreno di yale no nday digel holay blan jom secondary fen buituno to wayno toare wuro jojo rete radio chat matala no wurna soa moy magade ne fatme malato le yetu kone difere na dingse kragna fidel ah yetu la blojin bin nga pa yang la ye leda nay adaw saraw di le fere lem dek dobe bi dingse layna ila fer waare nday ding hen bay gun kagu taydan ji way gorjon bi mbil may dogo say so musay lo haytman man bin naga gin sala yang be to se de non amata na digel hon lay blam non wi joga ne no replique ma kunduli doga taw sala le mi le blika kul no doga len ye tu ne ma andar gele jar ni ka lay non wuto ni sing day hay ma telephone mi le rima le blam non ayang jabi da kay takan ye ferne nday na ila kawre ma gasel le blika ma ka farsha blika ma kundul doga ni walen no ne le walya a walena raw kul su lay no aga tugra madagascar tugra ma yole bambe o den so lay do day di huto na ra ching na ila ana dosene non vini fergo di dem chono nduda mursal nduda par kongo do di wona shaku wona di wona gidi a china tigo jar shigo na tigo ni jar atron manjafa dino kulutu kulutu yole kulutu krek na fidel kanjono

Yo wa méthode don sore de ma dina dok sa di krak na fidèle te kina ma de ma mon pan résident ten Fatime Malato na tata de ma mon pan kabin technika na zaka ji gwa buna akwa de ma dina Mohamed Idriss Sale na jelasem Israel zata gwa ye te ferie be te ma ka fa gwa bi de me jabin pa fin to gebe na na to tom jama na minute jama dape na la be de sermano kafa fala bin so to za mamana za masana ba bai ma da sirban me ga tin na bo matusu bo matusu fa ka yama dina tibesti wala fa ka faya a dira delegue general mamon ga doyeb na ta di gouvernement ma fu bai akoy da ma dina tom jerwa songi ko gur da won za ban da o kan ta fakala ta su da ma fu yo ko da fa zan yi da ta su be na ta da mamu ge don ya baya akoye prime minister pato guaye mamu de buza gonde kino komanda yo akoye da ma dina liman mamat liman mamat na togo mu da ban do kan ta ya ba fa da wishi ta bo da mo ban mo kan biya mu yi ji di pati di gouvernement ti di dan jam na bo ma kya yam o nya mamu na ban sir ga pili na fali bo ma kin dan bo region bo a julbo ko afika ma donc moto e bokat jam a dungumna bo gapir siri a gungumna ko no buma kina na dan a dungumna afika ma chu a mo gibo to bantla ga gapili te kina do yama kyare dan ka jamoye e fakat besti ne liadan yo sere chat kina yama dina end zero te su gbare julki de su na fani ya nabi la tekiya guru kafani zizri baybe ga tengbe fu be fu de ba na tengbe be fu nagebe guru zarawu bazama se charmone yama dina enda toni kazarawu ma pile pa fabu ma fu agi be se chat akoy de ma dina kumar pal kumar pal de su ge ban yebe a ge chusuai ya chusuaye nye zama mo modu bunu uza gore tagba fa minister mamodu uza gote sermana da madina docteur abdullahi sabur fadul do fer bute gechi ko do fa bu master end mo shebodu wala ya kada dona se chat a bujur bura bu badul na bu fali bu fa fere bu banzu serman ga fa pil na bu yema kyare chamcham bu ma za se charmo ga fi wul enda ka bu ma yin ra ga gba ju gbe nu no be dan be enda fa so a ma le mu nu no be ara ga don fa na ye se chat ko ara la fa re ne ta bu ma mo ga gabza gbe ra ka fi se charmo no be lan ara ga fa bu na se chat ye chat la ga gba ju gbe ta bu ma za wo mo fa tu su ne minister ma mo de bu za gode se mana ko yo yo ministre ma de bo aménagement ma de aménagement bo de falira de kine de to terrain zani ya akoyi de ma dina Mohamed Asilek Alata ko do ban falit pe na to mercredi e ze kalfak yama din amtiman po province ma salamario ko gure do bani ka je kya iye ma projet ma politique ma président mo fa boy ko yema za molle president san man molle ka so don po region cham chamo do du ka to inai so ta do fa yemen ugun shara to ya ama ze ta in to ta e to ma gouvernement za mon going gouvernement ka don ye bun za ta za dan gen bo wa gouvernement yana yo a so wa ma ta ge kira a dira de ki dan ma de ki giane afrika je so galam bu ma ro tanta ka kalta jamoya na bo kyabto wa wala na bo to kale yo te suza bo de ye shin ma mo ka ka ne ye yo ye zani wala shin ya za so te urge kine urge kine ya gul min sarma de bo no bo jam su do ya ba te su fa ka ya ma din ga ta ko da gul ma din ga si
Yo coordinateur e pato guaye ma de bo bureau conseil d'appui man bo nye bo shingli no secrétaire général e pa secrétaire général ma bo ministère ma de bo na bo jamsu de ma di no docteur guara o wachi gulo zalo hon don ya bai guara wachi jidi pata di ministre ayo gulo zawon fa fa shing ma le yon le kin ya fa fa la lan le tenesin ya de kin ya so ma kya lan fa za na na ponbe e fa ro dan ka fa ma ka zam so ga ban bo ka za yo wala ka zam so ga ban he bi ya lan ga bu su yo ma no be afrika na sai ya le le a yi a param kal ta ma ka zam so ban wa so don sha me zani be mam jul bulbe dok sa di krag na fidel mo so zam la le ro

Assalamu alaikum naji sakani te min daga kalkala woni de wonno fa dawro jarga gna ko janar kalkal gari kitena na woranga mon ngusandu tan mi dinen mangi kan harama mo korano on na sayna hagyo hiligara kya waka haga du kya gara ka gari mo korano ay jima gara ko ni jima ande ndo so ko hera go hoyi gumno go hera dai dingi ke kala nga her nga dai ndo so ci mo banana dai ro gi gari kam mutena na woranga mon ngusandu go nga dai ya kam yo ngi kede nga jiga manno kirar ga tangi ko londo cabinet technique yo dem ci rawal la technicien ya kede ga kan ga de ko ma ci rawal la lu dum ngi ci na top sa di krak na fidel ay ton ma ci rawal lu ngi ci nga mohammed idriss ali ay ton ma ci rawal lu ngi ngi ci na jela sam israël la le dron ga kan ga de ko awara yow ndir ci dantena ñen ma jëm ko la law dagram ngi ci nga fatime ka jam malatu lu nga ci micro ga piya bar nga mo ngi sandu tere medre mi ñen na ci ri nga waya ibrahim mamad nga pi galu gere kam tere na bar nga mo ngi sandu tere medre mo koy mar ko cabinet technique li tari mo na ka ta ni ki ga kan ha ga ngi ngi ri ha do mo koy mo rob ni cabinet technique

wata dai mun kuma na rubin chapga sanda barin mun ga jimon kyan har mun sai na hagi kada ga dai mun kuma kya waka ga duki hagi raka na na wal tak tak ga dai duki kuma nan ni le wa saka ni te mindi haga kalkan muro la vele pido die be mun kuma kala ko dai yo wata ya barin mun ga na bar wace sai na hagi kada ga mun ga na jab tare mun kuma sai hagi waka kalkan ega dai wata ingwa cha gyo mun ga kuma nan dinga dai dai ko ba gira barin mun ga sonje lunga tak naro woni lunga tak naro tilum guys nganata genaro lungana kana ge kiringa ibrahim mamad bomi miungi kiringa kula unda kabin teknike ru mono matan nabar mono tonda tra vedem yo mo me chalo la teknisi lungi chana krak na fidel awara yon di rigi dan tenego me chalo la gran me chalo hat me ka jamana tu ga ingwa chage muga do video ek manan ngi le basa kani gitemi di haga la vele piru bi mu ko mu kara ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.